sabay ko speed break, pinalabar ng hirap sa phone. May ur teaspoon ice cream din ba na kay ada pala maninayrum. Engal kay initin among din among dating dan. Ada to wood na di yung chatting dan.